ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 i Bujumbura.

Irimba mu cimbo cyo kurira nturire ariko ririmbira Imana birashoboka. Ibyo byose rero biguca intege, ibyo biguhagaritse umutima uhoraho arabishoboye. Yarasezeranye ko azogutabara, yarasezeranye ko azogukiza, kandi yarasezeranye ko azokurokora. Nicyo gituma wewe ukwiye kumwizera. Kwe kumwizera ariko kandi biragusaba rero kumuririmbira, kubera ko mu gihe uzirikana ko ariho kugira ngo agutabare ukwiye kumuhanga amaso. Hariya mu gitabo cy'umusiguzi igice cya gatatu hari amajambo avuga ngo Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Ikintu cyose cyashingiwe igihe cyacu, kandi igikorwa cyose munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo gushibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye, igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana, igihe cyo kurondera n'igihe cyo gutakaza, igihe cyo kubungabunga n'igihe cyo guta, igihe cyo gutabura n'igihe cyo kubarira, igihe cyo gucereza n'igihe cyo kuvuga, igihe cyo gukundana n'igihe cyo kwankana, igihe cy'intambara n'igihe cy'impore. Mbega ukora aronka inyungu ki mu byamutamije? Nitegereje umuruho Imana yahaye abana b'abantu ngo baruhishe. Ikintu cyose yakiremye ari cyiza mu gihe cyacu, kandi yashize ibyiyumviro by'ibihoraho mu mitima yabo. Naho umuntu adashobora guserangura igikorwa Imana yakoze uhereye ku itanguriro ugashitsa ku iherezo. Ndazi yuko atakintu kibagirira ikimazi kuruta kunezeregwa, kunezeregwa no gukora ibyiza iminsi yose bakiriho. Kandi kindi yuko ubuntu bw'Imana ari uko umuntu wese yojya akanywa akanezeregwa ibyiza mu butame bwiwe bwose. Ndazi yuko icyo Imana ikora cyose kizokwamaho. Nta kintu gishobora kongegwa kuri cyo, kandi nta kintu gishobora gukugwa kuri cyo. Imana niyo yagikoze kugira ngo abantu bayubahe. Ikiriho nicyo cyahozeho, kandi kizobaho nacyo cyahozeho, kandi Imana isubira kugarukana icyamaze guhita. Birumvikana rero ko Imana ariyo irengeye byose, niyo ikuranya ibihe, niyishyiraho igitondo kandi niyishyiraho umugoroba. Hari igihe cyo kuryama n'igihe cyo kubyuka, hari igihe cyo guhagarara n'igihe cyo kwicara, hari igihe cyo kunezererwa n'igihe cyo kubabara, hari igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka. Niko bimeze. Nicyo gituma Imana yaremye mu minsi itandatu, hanyuma ku munsi ugira indwi iraruhuka, ishyiraho uduha kugira ngo tuburuhuke ku jewe nawe. Ikintu cyose kiri ku isi Imana yagishingiye igihe cyacu. Uyu munyabwenge yavuze ati nta kindi kintu cyonezereza umuntu, nta kindi kintu cyohimbara umuntu. Hariya ku murongo wa 13, wa 12, ni mu gice cya gatatu cy'umusiguzi ngo ndazi yuko ata kintu kibagirira ikimazi kuruta kunezererwa no gukora ibyiza iminsi yose bakiriho. Ugamburukira ibyo Imana yakoze. Uhereye ku itanguriro, uhereye kera hose.
hariya ku murongo wa 14 avuga ngo ndazi yuko ico Imana ikora cyose kizokwamaho kandi nta kintu gishobora kongerwa ko kuri ico kandi nta kintu gishobora gukugwa kuri ico. Imana yarashyizeho isabato, yarashyizeho ikiruhuko. Umuntu rero naho ashobora kugerageza, ntushobora guhindura isabato, ntushobora kuyikuraho, ntushobora kuyongera ko ibindi bintu. Oya, isabato izogumaho kandi icyo Imana yavuze kizobandanya kigaragaza mu bushobozi bwacu, kuko ni ijambo ry'Imana. Ikiriho cyose cyahozeho, ibyo Imana yakoze bigumaho kandi kizobaho nacyo cyahozeho, kandi Imana isubira kugarukana icamaze guhita. Si nkuru rero ishaje ku Imana yararemye ijuru n'isi, kuba yarakuremye, ku Imana yaravuze ko igihe umuntu azoba ariye ku giti yabujije ko azopfa nta kabuza. Satani naho yagerageje guhenda umuntu yamubwira ati ntuzopfa mbere n'uyu munsi. Abantu barapfa, abandi bagaca bavuga ati yitabye Imana ntapfuye. Muri ya ntumbero nyine yo kuguma Satani ahenda abantu ati ntiyapfuye. Oyaye, yapfuye, kuko Imana yarabivuze ku munsi wariye ku giti uzopfa nta kabuza. Kintu rero cyo kugirira akamaro no kubaha Imana ukayigamburukira ukagendera mu nzira zayo, kubera ko ushobora guhindura urutonde Imana yashyizeho. Kujya yashyizeho umurango igashyiraho ijoro, kujya yakuremye ikavuga iti nuvuke, hanyuma hageze igihe ugapfa kubera ko twacumuye. Urakwiye kuzirikana ko no mu guharura iminsi ukwiye gukurikiza urutonde Imana yashyizeho. Ukwiye kugamburuka Imana kubera ko nibyo byokugirira ikimazi, cyane cyane ko ukwiye kuzirikana ko iyi si tuyiri ko mbwa bizohera, kubera ko ibintu ntibizoguma bimeze uko bimeze, hazoza iherezo kandi hazoza urubanza. Hariyo nyine mu gitabo cy'umusiguzi igice cya 12 ku murongo wa 13 bavuga ngo byose byarumbiswe, indunduro yabyo ni iyi: ubaha Imana, witondere ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese, kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, bona ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari cyiza.

kubaho n'igihe cy'urubanza. Cyo gituma rero ndakurarikira gufata ingingo nziza yo kugamburukira Imana. Amajambo wamba uriko urumva avugirwa hano kuri no samirizi ntuyafate minwe minenengwe. Oya, kubera ko hariya ku murongo wa 17 nyere muri cya gice cya gatatu Salomo yanditse amajambo avuga ati: navuze mu mutima Imana izocira imanza umugororotsi n'umunyakibi, kuko kuri yo ariho hari igihe cy'ikibaho cyose n'igikorwa cyose. Imana izoshira mu rubanza ikintu cyose, bona ikintu cyose gihishijwe, cyaba kibi cyaba cyiza, umugororotsi n'umunyakibi bose niyo izobacira urubanza. Rero aba ko uriko urabaho nk'uko Imana ishaka, yaratanze amategeko yayo kugira ngo uyagamburukire. Ntiwumve ayo majwi y'abantu bakubwira ngo amategeko y'Imana yaravuyeho. Oya, Imana ntiyahindutse ko twumvise kwidahinduka, ahubwo nufata ingingo yo kuyigamburukira, urondere kumenya ukuri no gukurikiza ukuri kwanditse mu ijambo ryayo, kuko ibyo ari byo bizogukiza.

0: Hello?
1: Si.
0: Mahoro neza.
1: Mahoro.
0: Tuvugane nande muherereye?
1: Evariste mushe.
0: Aze Evariste.
1: Ego ko mbone perisa tikita na chita na nini yume murkura kina chiti chama kurozi sa tikita na chiza.
0: Mhm.
1: Adena kretina na pora tikita na chiza mchana ande na damo sa tikita na chiza.
0: Mhm.
1: Iko tayari muna matesa mukibo mera tikita na chiza wani pata angira. Adi vikarazi, mama eti karazi.
0: Wanyuma?
1: Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma? Wanyuma?
0: Wanyuma?

0: Hello.
1: Hello.
0: Mahoro.
1: Ego turashima.
0: Vugana nande muherereye?
1: Ni James Munyakungu.
0: Kaze.
1: Kanifuze gitondo cyiza umufashanye kibondo.
0: Mhm.
1: Kanje mbona papa na mama nabo tuvukana.
0: Mhm.
1: Leka mbone muyomba na soku na bamudogo ngahe bukinanyana.
0: Mhm.
1: Nibagiye databukwe n'amabuka bari ngahe Nyabitare.
0: Murakoze.
1: Nabo tuzakwirwa na kwishengero rya Kanogo bose bagitondo cyiza.
0: Yego.

ibyo mushiki wanje risi kuko wizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe nanje ndakubatiza mu izina rya Data ry'umwana n'irya mwemuyera.